Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku. Yankunan rikici a Afirka. Tsarin tattaunawar ƙasa a Habasha, neman sabuwar yarjejeniyar zamantakewa ce ko wata hanya ce ta samar da halaccin siyasa. Bayan shekaru ana gudanar da shirye-shirye tun bayan kafa kwamitin tattaunawar ƙasa, wato NDC, a shekarar 2021. Taron tattaunawar ƙasa da aka fara a Addis Ababa tare da halartar kusan wakilai 4,000 yana wakiltar wani muhimmin sauyi da ya shafi ba kawai siyasar cikin gidan Habasha ba, har ma da makoman ƙahon Afirka. A taron ana gudanar da cikakkun tattaunawa a ƙarƙashin manyan batutuwa 8, daga tsarin ƙasa zuwa tsarin mulki, daga gyare-gyaren kundin tsarin mulki zuwa ƙorafe-ƙorafen tarihi, daga matsayin biranen tarayya zuwa alaƙar addini da gwamnati. An bayyana cewa matsayar sulhun da za a cimma a ƙarshen tsarin za ta kasance mai ɗorewa, kuma za ta iya zama tushen sauye-sauyen kundin tsarin mulki. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka, a kan batun. A Habasha, yunƙurin tattaunawar ƙasa ba sabon abu ba ne. Sai dai tsarin da ake ciki yanzu shi ne karo na farko bayan rikice-rikice masu matakai da dama da ƙasar ta fuskanta cikin shekaru 10 da suka gabata da aka fara neman sulhun siyasa mai faɗi irin wannan. Musamman yaƙin Tigray, tawayen Fano a yankin Amhara, rikice-rikicen da ke ci gaba da rundunar 'yantar da Oromo, wato OLA, tashin hankalin ƙabilanci da rikicin tattalin arziki, sun haifar da manyan tambayoyi game da ɗorewar tsarin kundin tsarin mulkin da ake da shi yanzu. Saboda haka, gwamnati tana gabatar da tattaunawar ƙasa ba kawai a matsayin wata hanya ta kawo ƙarshen rikice-rikice ba, har ma a matsayin wani dandali da zai sake fasalin tsarin siyasar Habasha a nan gaba. Jawabin buɗe taron na Prime

Minister Abiy Ahmed ya kuma bada muhimman alamomi kan wannan fahimta, yayin da Abiy Ahmed ya yi magana game da wasu ƙasashen waje da ke barazana ga zaman lafiyar Habasha. Ya jaddada cewa rashin cimma matsayar ƙasa ta bai ɗaya a cikin gida yana sauƙaƙa wa tsoma bakin ƙasashen waje. Sannan ya bayyana cewa musamman manyan al'ummomi kamar Oromo da Amhara ya kamata su saurari buƙatun ƙananan ƙabilu. Haka kuma ya bayyana rasa damar Habasha ta isa Bahar Maliya a matsayin wani sakamakon tarihi na rarrabuwar kawuna a cikin ƙasar. Wannan furici ci gaba ne na fahimtar Abiy Ahmed da ya ƙara fito da ita a shekarun baya-bayan nan, wato ƙarfafa gwamnati, haɗin kan ƙasa da kuma ƙarfafa haɗin kai a ƙarƙashin cibiyar mulki. Sai dai mafi yawan cece-kuce a tsarin tattaunawar ƙasa ya shafi batun ko ya haɗa kowa. Duk da cewa gwamnati da kwamitin tattaunawar ƙasa suna cewa an wakilci sassa daban-daban, 'yan adawa suna iƙirarin cewa muhimman ƙungiyoyin siyasa da masu ɗauke da makamai a ƙasar sun kasance a wajen tsarin. Musamman rashin cikakkiyar shigar Fano, rundunar 'yantar da Oromo da kuma ƙungiyar 'yantar da jama'ar Tigray, wato TPLF cikin tsarin, yana haifar da manyan tambayoyi game da yiwuwar aiwatar da shawarwarin da za su fito daga taron. Kasancewar TPLF ta janye a hukumance daga tsarin da kuma rashin tabbas na siyasa da ake ciki a Tigray ya sa ɗaya daga cikin manyan yankunan rikicin Habasha ya kasance a wajen tattaunawar ƙasa. A zahiri, idan aka yi la'akari da tsarin siyasar Habasha na yanzu, wannan ba abin mamaki ba ne, domin har yanzu babban ɓangare na matsalolin tsaro a ƙasar yana da alaƙa da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da ke ci gaba da aiki. Saboda haka, kasancewar ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai a wajen tsarin siyasa na iya sa matsayar da za a cimma a ƙarshen tattaunawar ta ƙasa dacewa da ainihin halin da ake ciki a ƙasa. Wannan ya sake nuna cewa babban abin da ke tabbatar da nasarar tattaunawar ƙasa ba wai yawan nau'ikan wakilci kaɗai ba ne, har ma da shigar ainihin ɓangarorin da ke cikin rikicin cikin tsarin. Wani ɓangare na taron da ya ja hankali shi ne tattaunawar gyaran kundin tsarin mulki, yayin da Firayim Minista Abiy Ahmed ke jaddada cewa za a iya sauya kundin tsarin mulkin da ake da shi ne kawai idan an samu babban matsayar jama'a. Yana kuma nuni da cewa aiwatar da tsarin sauya kundin tsarin mulkin da ake da shi yanzu yana da matuƙar wahala a aikace, musamman saboda rashin tabbas na siyasa a Tigray da kuma yadda wasu ƙungiyoyi ba sa amincewa da kundin tsarin mulki na shekarar 1995 a matsayin halastacce. Wasu da'irai na gwamnati suna kallon tattaunawar ƙasa a matsayin wani dandali na sabuwar yarjejeniyar zamantakewa da tafi kundin tsarin mulki ƙarfi. A wata ma'anar, gwamnati tana da niyyar samar da sabuwar yarjejeniyar siyasa da za ta samar da halaccin jama'a mai faɗi fiye da hanyoyin kundin tsarin mulki da ake da su yanzu. A gefe guda kuma, wannan batu shi ne mafi raunin wurin da tsarin zai iya samun tangarɗa. Babban muhawarar da ke tsakiyar siyasar Habasha ita ce daidaiton da ke tsakanin makomar tsarin tarayya da kuma tsarin kundin tsarin mulki da ya ginu kan ƙabilanci, musamman mataki na 39 na kundin tsarin mulki, wanda ya tanada haƙƙin al'ummomi na yanke makomarsu da kansu, ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin batutuwan da aka fi muhawara a kansu tsawon shekaru. Bambancin ra'ayi tsakanin masu son ƙarfafa tsarin gwamnatin tsakiya da masu kare ci gaba da tsarin tarayya na ƙabilanci yana daga cikin manyan batutuwan da tattaunawar ƙasa za ta warware. Tallafin da al'ummar duniya ke baiwa tsarin ma abin lura ne. Halartar tarayya Afirka, ƙungiyar yankin gabashin Afirka da kuma wakilin musamman na ƙwahon Afirka, Olusegun Obasanjo a taron, yana nuna cewa zaman lafiyar Habasha yana da muhimmancin dabaru ba ga ƙasar kaɗai ba, har ma ga dukkan yankin. Idan aka yi la'akari da cewa Addis Ababa ce hedikwatar tarayyar Afirka, kuma Habasha na da muhimmiyar rawa a tsarin tsaron ƙahon Afirka, zaman lafiyar siyasa a ƙasar yana da tasiri kai tsaye kan yanki mai faɗi daga Sudan zuwa Somalia, daga Eritrea zuwa Sudan ta Kudu. A ƙarshe, taron tattaunawar ƙasa da aka fara a Habasha yana ɗaya daga cikin mafi faɗin yunƙurin siyasa da ƙasar ta gani cikin shekarun baya-bayan nan. Sai dai nasarar tsarin ba za ta ta'allaka ne kawai kan sulhun da za a cimma a zauren taron ba, har ma da yadda za a shigar da ƙungiyoyin siyasa da masu ɗauke da makamai da suka rage a waje cikin tsarin.
Idan matsayar da za a cimma za ta iya samar da babban halaccin jama'a tare da share fagen gyare-gyaren kundin tsarin mulki, Habasha na iya samun damar gina sabuwar yarjejeniyar zamantakewa. In ba haka ba, tattaunawar ƙasa na fuskantar barazanar shiga tarihi a matsayin wani yunkurin siyasa mai iyaka da zai ƙarfafa halaccin gwamnati da ke kan mulki, amma ya kasa warware rikicin da ke faruwa a ƙasa. Saboda haka, a makonni masu zuwa, ba shawarwarin da za su fito daga taron kaɗai ba ne za su zama muhimmai, har ma da yadda cibiyoyin iko daban-daban na ƙasar za su karɓi waɗannan shawarwari, domin wannan ne zai zama babban abin da zai ƙayyade makomar Habasha. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Deveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A cikin shirinmu na sahun Türkiye a UNESCO a yau za mu kai ziyara zuwa tsohon birnin Sagalassos wanda ke kan kyawawan gangaren tsaunukan Taurus na yamma, inda tarihi da kyawun yanayi suka haɗu wuri guda. Wannan tsohon birni wanda ke kusa da gundumar Alasun a yankin Burdur ya shahara ba wai kawai saboda manyan gine-ginensa masu ƙayatarwa ba, har ma saboda yadda tsarin birnin ya ci gaba da adana tarihinsa na dubban shekaru tare da ɗimbin bayanan da yake baiwa masana da masu bincike. Sagalassos, wanda ke cikin jerin wuraren da Turkiya ta gabatar wa UNESCO domin samun matsayin gadon tarihin duniya, na daga cikin muhimman wuraren da ke bayyana arzikin al'adun Anatolia ga duniya. Ana ɗaukar Sagalassos a matsayin ɗaya daga cikin manyan biranen tsohon yankin Pisidiya. Birnin ya samu gagarumin ci gaba musamman a zamanin daular Roma, inda ya zama ɗaya daga cikin cibiyoyin gudanarwa tattalin arziki da al'adu na yankin. Duk da cewa an gina shi akan ƙasa mai tsaunuka, ƙwararrun injiniyoyin wancan lokaci sun yi amfani da gangaren ƙasar cikin hikima wajen tsara birnin. An shimfiɗa filayen taro, tituna masu ginshiƙai, wuraren wanka na jama'a, gidan wasan kwaikwayo, gine-ginen majalisa da manyan maɓuɓɓugar ruwa a sassa daban-daban na gangaren tsaunin. Har ya zuwa yau, da dama daga cikin waɗannan gine-gine suna nan daram, suna ba wa baƙi damar ganin yadda rayuwa ta kasance a wannan tsohon birni cikin yanayinsa na asali. Musamman ma maɓuɓɓugar ruwan Atunai, wacce har yanzu ruwanta ke ci gaba da kwarara duk da kusan shekaru 2000 da ginata. Ana ɗaukar ta a matsayin ɗaya daga cikin fitattun alamomin Sagalassos. A ranar 6 ga watan Fabrairun shekarar 2009, Turkiya ta gabatar da Sagalassos ga UNESCO domin a saka shi cikin jerin wuraren gadon tarihin duniya. Wannan jeri ya ƙunshi wurare da ƙasashe ke shirin gabatarwa nan gaba domin samun cikakken matsayi a cikin jerin wuraren gadon tarihin duniya na UNESCO. Takardar da aka gabatar da Sagalassos ta nuna irin tsarin birnin wadda ke bayyana ƙwarewar tsara birane da dabarun injiniyanci na al'adu daban-daban. Haka kuma tana nuna yadda birnin ya kasance wata shaida ta musamman kan rayuwa, hanyoyin samar da arziki da al'adun birane na wata wayewa da ta shuɗe. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗauka

0: kar hankali a wannan birni shine yadda ba a dauki tsananin yanayin kasarsa a matsayin cikas ba. Sai dai aka mai da shi wani muhimmin bangare na tsarin gina birnin. An yi amfani da filayen ƙasa na halitta wajen gina manyan gine-ginen jama'a. Sannan aka tsara wurare masu gangara ta hanyar amfani da ingantattun dabarun injiniyanci. Haka kuma an tattara albarkatun ruwa aka rarraba su tare da haɗa su cikin rayuwar birnin ta hanyar cikakken tsari. Wannan tsari yana da matuƙar muhimmanci wajen nuna irin ci gaba da aka samu a fannin tsara birane a zamanin daular Roma. Wani abin lura kuwa game da Sagalassus shine yadda ya yi fice wajen samar da kayayyaki. A zamanin da birnin ya kasance ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin da aka daɗe ana ƙera tukwane ba tare da yankewa ba. Binciken ilimin kayan tarihi ya nuna cewa tukwanen Roma masu inganci, masu rufin jan launi da ake ƙerawa a nan sun bazu zuwa yankuna daban-daban na gabashin tekun Bahar Rum. Yawan murhunan ƙona tukwane da wuraren sana'a da aka gano a cikin birnin na nuna cewa akwai ingantaccen tsarin samar da kayayyaki wanda ba wai yana biyan buƙatun cikin gida kaɗai ba, har ma yana taka muhimmiyar rawa a babbar hanyar kasuwanci ta yankin. Wannan ya nuna cewa Sagalassus ya kasance ɗaya daga cikin cibiyoyin da suka fi ƙarfi a yankin ta fuskar tattalin arziki da al'adu. Cikin muhimman abubuwan da suka bambanta da tsohon birnin Sagalassus a fannin binciken kayan tarihi na duniya shine yadda aka kiyaye shi cikin yanayi na asali har ya zuwa yau. Kasancewar ba a sake mamaye birnin bayan an bar shi ba tare da kasancewarsa a yanki mai tsaunuka da ciyayi na halitta suka rufe ya taimakawa matuƙa wajen kare gine-gine da dama tare da duwatsunsu na asali. Sakamakon haka masu bincike suna samun damar nazarin tsarin gine-ginen birnin da yadda aka tsara shi cikin sahihanci da inganci. Haka kuma ana gudanar da ayyukan kiyayewa da gyaran birnin bisa ka'idojin kimiyya na zamani. Haƙo ƙasan da ake ci gaba da gudanarwa a Sagalassus ba wai don gano sabbin kayan tarihi kaɗai ake yinsa ba. A lokaci guda suna kuma ba da muhimman bayanai game da yadda mutane suka rayu a zamanin da harkokin tattalin arziki, sauye-sauyen muhalli da kuma tsarin zamantakewa. Sakamakon haɗin gwiwar masana daga fannoni daban-daban, kamar ilimin kayan tarihi, ilimin ƙasa, kimiyyar muhalli da ilimin ɗan adam, tsohon birnin ya zama wata babbar cibiyar binciken kimiyya da ke taimakawa wajen ba da amsoshi ga tambayoyi masu yawa game da tarihin bil'adama. Takardar da aka gabatar wa UNESCO ta kuma bayyana cewa irin wannan binciken na haɗin gwiwar fannoni daban-daban ya bayar da gagarumar gudunmawa wajen fahimtar muhimmancin al'adu da ƙimar wannan guri. Ƙasar Turki ba wai tana kiyaye gadon al'adunta kaɗai ba ne, har ma tana ba da gagarumar gudunmawa wajen ƙara fahimtar duniya game da yadda ake kare gadon tarihi ta hanyar binciken kimiyya. Wannan hanya tana ba da damar zurfafa fahimtar ƙimar wannan gado. Tsohon birnin Sagalassus na ɗaya daga cikin fitattun misalin wannan tsari, inda aka haɗa al'ummomin tarihi na baya da hanyoyin binciken kimiyya na zamani. Duk wani sabon bincike da ake gudanarwa na ƙara haskaka muhimmancin tarihin Anatolia na dubban shekaru, wanda darajarsa bata tsaya ga Turkiyya kaɗai ba, har ma tana da muhimmanci ga gadon al'adun bil'adama baki ɗaya. Masu sauraro, a yau Sagalassus na ci gaba da tsayawa akan gangaren tsaunukan Taurus na yamma a matsayin shaida mai rai ga tarihin dubban shekaru. Ba wai gine-gine da duwatsu kaɗai ya gada daga zamanin da ba. Yana ba da labarin yadda ɗan adam ya rayu tare da yanayi, ya bunƙasa ilimin injiniyanci, ya haɓɓaka sana'o'i da kuma gina rayuwar birane tsawon ƙarnuka. Ta hanyar binciken hanyoyin kimiyya, Turki na ci gaba da kare wannan muhimmin gadon al'adu tare da tabbatar da cewa an adana shi domin tsararraki masu zuwa. Saboda haka, Sagalassus ba wai kawai tsohon wurin binciken kayan tarihi ba ne, wata cibiyar ilimi da bincike ce da ke ci gaba da bayyana muhimmancin gadon al'adu ga bil'adama baki ɗaya. A kashinmu na gaba, za mu ci gaba da bin sahun Turki a UNESCO mu binciko alamar kasancewar Turki, kuma muna fatan sake haɗuwa da ku a wani muhimmin wurin tarihi na al'adun ƙasar Turki.
1: Sa'a
0: Fasahun Türkiye a UNESCO.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.